Gama da ni sa ni da ma gama ni da gama da gama ma ga sa. Ra na sa ga da ni sa ni da ma ga sa. Sa ga ma da ni sa ni sa da ni da ma ga ga ma da ni sa. Sa ni sa da ni da ma ga ga ma da ni sa da ma ga ma da ni ni da ma ga ma ni da ma.